0: point in time tay mën na am amna koko xane mu ngay bay lejum mom bëgguna get involved into processing waye ki am suuf su tollu nonu mana bay lu tollu non ci ben at lolu rek warna doy garantie pour mo wara mëna am access loan pour get some materials pour transform something
1: okay.
0: Because suuf sa ak lamo bay lolu boko xeyma mat na garantie pour mo wara mëna am loan bo xane is 2 million 3 million war ko mëna fay in 10 years war ko mëna fay at let's say at 7% or so warna mëna am lolu so da nga gis ne kon bu fok government dina fexé mu waxtan ak finance sector bi ba nga xamné ñom dañu wara understand né ñom ño wara contribute immensely in li nga xamné moy génné ñaka so su boba nu government mëna def ba nga xamné dimbalé len ñom seen bop ñu gis né profit amna here and there lool dafa wara mëna mix of ram té government also dafa wara go further than just allow banks ñow rek opérer kenn ko né duga non dañu wara am ay façon gi bank yo concentrate ci agricultural development service delivery concentrate ci lool amna ko xamné sa liggéey mom lan la ac bank lan la wara concentrate moy making so mom concentrate in supporting startups bank la bo xamné mom startup rek la mo lefin fa la profit mo gayné startups yoy sen halis yu dugal savings fa la mo ñëwé ba non necessarily manam people wala salaries wala yu démé nonu la wara mëna make li wara mëna make so da nga gis né it's a set of lot of approaches yone mom lay bëgga use tay nga ñëw ci affaire even skill development bo jëlé example tay right Indian bi Chinese bi dafa joggé India wala China ñew Gambia dem register a company ñu ne ko company lan nga register mon company jënd ferray dafa jënd ferray Gambian bi ko jaay ferray su soddo moy xey dem ci dëkk bi dox be sona lu mu 2 km enu bagay weñ sako weñ di wotal be loxo bi metti mu ñew mu jëndé ko $25 ci mom one month later nga dem Careva Avenue duga ci ben shop jënd table fekka mo nekk ferray bu mu joggé won Gambia fi 2 months ago ñu jaay la ko $5000 in fact leneen lo xamne dafa doy wa da nga gis tay so demé fu melni Jimpex li nga xamne sa Gambia bi yanko dem di jëlé India emuti rek India sa ñu jaay la ko mu ñoo fi nekk profité non way seen do mo joggé waat India ñew fofu nonu ibi sobbi diko jëlé India fofu make profit ci yow export fi ñew profit make profit yow ñuat fi yow momu Indian bi jaayal la ko make profit ci yow té lipp après mbir la yone lu ñu wara xilaat bu baaxa baaxa baax so su boba da nga gis ne fi cholo tay bu Gambe surtout ferray bu tollu non be mëna mut company su fe sampa diko ñu fi amal foundry ci ben region bu nekka fandu bu amal youtube fa nekka table ñoo wara liggéey ñu xoyel wañ yoy ñu liggéey table yoy nga make so ne table yoy nonu mom li ñoo jaay force demal ci Careva Avenue bi sop ci nga xamne ñoo fa nekka di def importation ci magi wax leen ne partner leen ak ndaw ñi ngeen jëndal lu ñoo def ngeen def ko seen stall ci jaay ko mënu leen ko ñu honor option Gambe first Gambians first mënu leen ko kon ñu make so ne si li nga na import dafa depend si ñom li ñoo defal mu jeex force am nga fenen fo mëna use making so ne I'm very happy bo gisé sa table bi contane na si nga xamné fi feeling ko liggé kon ya nga def sa part
1: 100%.
0: So ñom buñu naré fail si bor bobu non nga make so government procurement am make so ne mu prioritize li nga xamné ñu ko liggé ci Gambia oncle dama def mané few years ago wala few decades ago kula may dala ñu né dala Chinese la da nga xoli Chinese bi nga gëné because Chinese lu mi non moy lu
1: liggé bi baxut waaw
0: liggé bi baxut but why because Chinese dañ refuse importation bi ko xamone nañ né suñ défé béna ñaar ñetta the fourth one will be a good one and will be able to sell
1: okay
0: so Gambia tamit amu fenn fu mo jaar fokk da nga jëm nga def béna ñaar ñetta therefore ñentel bi dafa bax dafa bax so fokk ñu make so né pour ñu create wealth buñ create wealth fokk ñu ñax nit ñi ci liggéey fokk government prêt pour allow Gambians to go into a lot of trials and errors you support them you encourage them to do those trials and errors and li nga xamne ñom ñu ko def right nga mix nga valé ko dama dé on ko fi légolé some of the things that we need to do just lu ndaw la lo xamne ni rek encouragement la mo doon just jël exemple dama dé gaay manaleen bu ñala dénké réew mi right lal bamay bëgg teda dara mix ñu défaré ko ci réew mi nga la ci djublu
1: dedet
0: pour wone réew mi né talent a skill amna fi
1: okay so su boba lal bi nek state house ku dem bi arama baro di tédé
0: fi nek ni
1: do dang ko guéné
0: bo dafa guéna bu Gambien duga way lama ci dina ko def create in a way bo xamné ni Gambie yépp digënté process bi nga xamné mom lo ñoo jël ba jëna lal bobu nekul ñoo jël ci tour ni no process la mo jaar mais bari time bi ko jëndé képp ko xamné for example carpenter la dina gis né amna a shot to try to be creative to try to do something
1: and there are very good carpenters

0: ñu bari ñu ngi dugg ci fi ni ci green room bi waiting room bi fi ngeen togo non suma la wax suma la waxé né table bawlo non is locally made fi 100%
1: du
0: gisé quality bawlo
1: wala sa quality suma wax deug yalla very honest
0: made here
1: that's top class
0: made here
1: so kon what is the problem
0: ko xamné mu ngi jangé ci ben ci suñ jangu kay yi
1: wa
0: moy GT jamono ju GT ti ay tay to the USET
1: seto lolu
0: ah
1: hola table bi
0: la la men ah non ñu bari lañ suñ duggé suma len waxé this is locally made
1: top of the line quality
0: locally made buñ ko dey gom
1: so kon koku soko dimbalé warna mëna mek lo xamné li fen imaginal ñata la government di spend si procurement of furniture at bujot
0: yaangi tudé naka jour Kairaba Avenue walla lota boutique yo yem nek fofu
1: good
0: su government amutone boutique yo duñ fi nek ñoñu li ñoo jaayé nguur rek ko mëna jël
1: good bantang ngay dugga gambe in fact so importer banta sa nga defare ko gambe will be cheap could be cheaper ba pare more profitable because li haw moy halis bi nga am ne dang ko pay off will sink into Gambians so pour nit ñi nga gënel ci ñaka fokk nga am yene bi resta nga fokk tamit nga pare kula mere fokk nga pare kula bagn fokk nga pare kula bay because you each of these on your malani
0: te yo pare nga lool
1: wallahi pare nañ lepp onko pire man dama day wax ne gis nga Gambia ah ñun pare nañ ci ben tam wallahi ben tam te buma ko yalla joxe first tam bima liggey I am not considering of a second tam bun addi sero second tam su joté bu nexe Gambia ñu ne okay continue fine gis nga bu len nexe wala bu ñu effet benen bir tek sen lengé dem tok suma kër lay def why one thing dina mixo gis nga one tam bobu non li wara xew dina xew loi yu bax yi wara am ci réew mi dana am ci réew mi jikko yu bax yi wara am ci nguur dana am ci nguur
0: foy doré
1: wa fuñu doré tay manam bu fekkone yalla jox nañu réew mi dana dama mené fosting lan nek bu ko ci li ñu ñëk def moy dañi craft message
0: bo xamné dina la jox ab dir appel na la téméré fan
1: wa
0: sa force 100 days xam nga mom in politics force 100 dafa mata wa mu ñetti wër ak fukki fan
1: ha good for lool bu ñëwé li ñëk def dana ci bokka li nga xamné ñun mom la ñëw pour def dañ mix ko kep ko xane ya nga liggéel ngou dafa nga am pour understand ko in fact plan nañ ne dañ am xétu meeting so xamné ni tay moy president bi face ak ñi nga xamné ni example ñoo head of public institutions understand nga amna time bo ne president bi face ak ñi nga xamné ñoo nekka di security forces ak ñi nga xamné ñoo nekka grassroots workers ak ñeneen ak ñeneen la motax ñu bëgg def lool kenn ku ci ne dañ dégg from si ñun face to face ne li lañ bëgga def this supposed to be a contribution expect len li su ñun manam lool dana ci bokka ñooñ pour lu neex ken ñooñ pour lu neexal ken dañ ñew liggey ngir yalla lool ben la secondly dañ ñew pour deug xew so yeen ñi nga xamne mën na am natt bi lañ fi nekké won moy sa su le neexal di jël alal deew bi duggal sen poste loolu bes ni ki tay jeex na dagana bu fekke ne tam si gis nga ne moy li nga gëna pour Gambia fi nga nek sa place la waye bu fekke ne la nga xamne mo fi nekkone mom nga xalaane mom nga doxé mu naam du gën ci yow because duñ am luñ compromise dafa important pour that communication happen
0: okay
1: bañ understand deug deug ki ñew ni lan la
0: bala nga souri rek ñu léral leen xam nga Gambia so ne liggéey ngir yalla moy liggéey ngir bay defal yalla
1: manam do wa you're right
0: ko am diine rek mo de waxe non liggéey ngir yalla moy liggéey liko yalla santane
1: liko yalla santane wa mo sa ax mom di ko jot ben mat sekk sa ax di ko jot second bi lepp lo xamne ala lu rew mi la we will take account of it rew tay kuy def business resources yi nga am mo nga wara def business so fo nga xam li nga am lan la fep fu ala nek ci rew mi gambe mom ko ak aduna danañ ko xam danañ ko account souf fum nek fu ne danañ ko xam danañ ko mbolem keur bu gambe mom danañ ko xam danañ ko account fo so lepp lo xamne ala lu rew mi la muy auto da nga dem ci public institution onko period dem na ci la public institution onko period da nga gis fleet of vehicles fleet yepangi pone 5 years dawuñ and they are not very old cars
0: wa ñu ngi har grand auction bi ko defé moto bo xamné bu yagul rek lañ ko jëndé 6 7 million ñu jaayé ko 12000 13000
1: good fleet of man magis li first hand so moto kon lepp lo xamné alal la bu rew mi mom fokk nga account for it lepp lo xamné project la bu nguur gi di dox rew mi di dox danañ account for all of it see how they align ak ñun luñ am muy agenda tabax rew mi li nga xamne gis nañ ne dafa align ak mom ñu xol naka lañ ko supporter
0: wa xam nga so ñewé nga doré fofu xam nga dina jël ab dire bala nit ñi door di yegg liggéey bobu nonu ñëriñ bimu leen amal wa ci digënté bobu nonu ki nga xamne mu ngay fay loas dundin baangi ser njangalé baangi ser ak yenen ak yenen wa government mëna wax né education dafa free way li déga moy school yi bétay ñu ngi charge yena hidden charges yo xamna ñu ngi fofu lool minister of basic education mu ngi gor gorlu mu ngi issue directives lool goru ñol way du téré sa dom ñu am nga ñom mënu ñoo nekk fu nekk and they don't have inspectors in every school sa dom du wara dem jangi ji mu dem bi ci bunti school bi ñu wëñi ko nga tok né ah minister dé mo waxo né warta fay duma fay li nga tiyé fofu nonu té du téré sa yu demé xam nga ñu wëñu ko parce que duñ ñëpp ñoo am access to the minister pour ko li ngay xew ci school bi so in the meantime yoy yëpp ñu ngay xam nga charges yoy ñu ngi am do na nga dilé parce que ni ñi ñom lata ñuy wone amado ngay liggéey moy ñu dem sakuma la ñu ko doon jëme jëne juné ak ñaar témèr ñu dem ñu fekk ñu wañu ko tu juné ñu demat benen ñu né juroom ñenti témèr ñi ñëpp gis né mu ngay wañé ko do sa xam nga di ali science nga dilé ak ñu
1: motax gis nga so ñu ci public administration comme reform nga xam né bu gani ko andi gis nga ni nga dañ am ni some kind of twist example melni office of the auditor general accountant general yidame non issue of compliance dañ ko buga put in the center of what we do so am compliance officers on every institution of government then am compliance officer bo ne mo fa tok koko lamoy ligeyam to see to it ne loi yi nga xane ñu koy wax ni ak li nga xane moy li war lool mu ngay xew
0: so suñu ne dañ wañi dundu bi ñoñu taxaw gis ne dundu bi wañeku na
1: ñoñu taxaw gis ne dundu bi wañeku na so we going to have this these compliance inspectors right all over the institutions of government pour mix on li nga xane dañ ko bëgg dafa am leneen lo xamne tam bëgg nañ ko def because comme li nga wonu dafa am solo how people naka lan moy mëna def nit ñi pay am patience pour ala ñu def liñ bëgg def mota nga gis ne tamit ci programme bi nga xane ñu koy tek wax nañ ne ñun bu ñëwé into office we will support the media understand nga because dañ bëgg fexé be bill media bo xamne ni ñun buñ fi joggé amatu ken ko xamne di nga ñewoti am loy mu nay naxé gambien
0: ci waay media bi tamit understand nga they would need to be a whole reorganization bari nañu nek ci media bi ño xamne ni mbir di doxé tay motax ñu nek
1: good non lañ ko tagué oncle because ñun lolu lañ xam gis nga liñ xam moy tay amna media house bo xamne bu bari amna lu bari lo xamne mu ngi koy dafa ko wax parce que dafa am ko amé posam motax du wax lu xane moy interim interim nit lay wax
0: ñu nekkon ci posé kenn
1: wa ngo motax nga mën ma ala may wax lima feel like
0: wa
1: amna media house bo xamne ni tay right du dalal amadou ka parce que amadou ka limi wax dafa am is a threat to mom amna lu mo am bena bor so motax ni motax ñun ñu gis ne fop media bi dang ko dimbalé tay si comme si programme bo xane mom lañ tek pour media bi bokk na ci tay example we not just going to say ne okay we have like say $100 million divided by number of registered media houses there it understand but okay amna part of that fund bo xamne ni mu ngi dem through set of programs wax ne government ñoo am interest in those programs education awareness creation civil liberties ak yeme non legui yow mu dess nak programme bi nga ron
0: su boba loy nangay loy def ak national council for civic education
1: wa national council for civic education
0: is a national commission is it a commission
1: na council wa ñom betay ñom li nga xamne seen role la ñom dañuy continue def lolu wa dañ bëgg make sure tamit ne ki nga xamne ni tay example head of example tay jël example yow so boba as example right yow ya choose fairly to represent the Gambian people because bi nga toge ci office fini amna a little leverage bo xamne ni amna lo xamne ni like mu ngi dess ci xelati bop understand so su boba da nga gis ne tay yow am nga programme bo xamne tay manam example tay programme bu melni bi ni nga xamne nit ñi dañoy waxtana gambe ci mu leena ye dana qualify pour muna tap funds from that basket
0: oh okay now, so programming institution moy determine ndam mom dina am ci funds
1: dina determine dene am yeneen yardsticks yo xamne ni mom lañu maison yo xamne dina ñew through what public independent public ratings yo xamne ni for a particular program independent public rating yo xamne ni dina tax mu qualify pour way nak dina am another part of that fund bo xamne ni dina dimbalé certain institutions yo xamne ni especially yo xamne ni xamne ni deugar nañ taxaw pour create awareness su lo xamne dina help in the administrative cost ak yu demé non lan lañ bëgg moy media fraternity bo xamne ni journalist bi right du am lu mo nobe wala lu mo len te benen fo information nek in government xana mu nek a classified information otherwise dina ko dem luxati parce que ni people they have right to know because ñun liñu liggéeyal moy liñu paré bëgga liggéeyal moy illegal gambia manama def benen bir li ma def dañ wax conviction mais la conviction moy man ben intérêt kessé kessé la ci am moy 100 years after I am gone ba tay nit dima fatale ko in gambia man mu yitté bobu yéné bobu la am in gambian politics té loolu lay out ci gambian politics
0: su ñogal lu ba rek ñu fatale ko amadou
1: fatale ko amadou ah,
0: okay.
1: Wa moto lu miti even though dina xamné institution yi nga ma bëgg bilay nonu dina nek lo xamné dana ma lijeenti bu baaxa baaxa baax waye li ma xol moy ele ki ñew mu mën la lijeenti bo xamné moy jëriñ gambian sen
0: okay tabax rew mi is part of team gambia all right what are your expectations within the coalition
1: Wow. Anyway, alhamdulillah. Actually, come. Dina just say that as an opinion. We have committees and then we will have a PRO. So, but linga hamdeni more expectations. Depuis nous commencé, belégi. Process binga hamdeni mom lenya kadi dohe di gel. Process bi nekana lo hamdeni lu refet la. Telu mucho ayibla. Depuis nous door angifa neka nyewa degi yala degi guma ken ku complain because of ni wala nele. In fact, even demarek. I'm in meeting Mohamed ni from 5 p.m. be almost 10 wala after 10 sigudi why nga gis ne like it was everything was put on the table go through policies and program so process bi wa deug yalla yakarnaane dina credible so much bo xamne ni dana ñu dimbalé even on the second I'm in team bo xamne ñu ko wara éwal mu dem round Gambia sen yité moy try to dem round pour yégal nit ñi né team Gambia mu ngi ci yoon then after lolu danañ am bo xamné dana dem ci on sensitized station then after lolu dem danañ am bo xamné ni for the third week ñi nga xamné ñoy flag bearer aspirants ñom danañ anda tamit wër réew mi waxtaan ak réew mi ci agenda bi ak programme bi lan lañ bëggal Gambian ci so far wax dig yalla process bi
0: mom okay are you one of the aspirants
1: I'm one of the aspirants yeah
0: all right ñena dess légui ñu xamné olosangé I mean, ñom ñoo mëna dem into coalition. Ñika nga am coalition 2026, nga am Gambia First coalition, nga xamné parti bi gëna réy fi indi opposition, ñom ñoko jité mu UDP. Ñan ñoo dess, you know, in this team Gambia coalition.
1: Wow.
0: And is the objective eventually pour link up ak yenen ñaari coalition, you know, parce que li Gambia ci go moy Adama Barrow liko fa mëna gëné rek moy ñu complot, ñepp complot. Manam heh ko mom kenen comme niñ defone yaya jame
1: wa team gambia li fa dess batay bari na in fact dina wax ne sax mun na am ne fognane dal lima fok li fa neka buñ formé coalition mun na neka coalition bi gëna dégg ci gambia because li tax moy political parties am no political parties fo neka at least 4 I think so doy mu fa NUP mu fa NDP mu fa which other one?
0: No, it's okay. There are
1: seven political movements. You have the movement you have la, you run la, you have the time you move. So, but also we have professionals. A kilifa you have ni, have ni lentiro. For example, you mainly your uncle Balagaba Jahumpa. Agnyani yon a kilifa len you have move. So, yaka na ni lulu best bude me benyor begina. Gamen buko holding have ni adega dega fina wa degi ala. Nekut only mbolorek wa a kilifa you have ni wa degi ala. Warne nyamuna yori reomi nyungfa. So, gum na ni dal dega dega moi li don.
0: All right. Fiyo fumu buko nyute je watan wirek. Moy fiñ ko doré won ñu gis yi xew ñi nga xamné démon nañ ci nit ñi waxtaan ak ñoom am luñu leen gomlo daldi jéké jéké rek ulbaté ko fani yépp mu ngi xew xamuñ sax ndax du continuer élek ganawati élek beñ Amadou Kassa boka ci ñi ulbaté ko légui yan kaddu nga am pour garal ñi nga xamné dañu xol politiciens ci né ciam politiciens duñ niti dara ay fen rek ñun ñu wax la li tay def lenen elek sen bop rek lañ nekkal ci mbir bi
1: absolutely gambien bi li mo wara understand moy manam mbolem rew bo xamne tay rew bu dem kanam la jarna fofu jarna ci 1 2 3 4 5 politiciens ay soppe ko am bala ñoo am ko xamne ni right mo ñu na taxaw ci deug so fe gambien li wara xam moy lolu war ko discourage ben mom li wara understand moy lolou yeb dafa bokk part of the political revolution or evolution why li am solo gambien war ko understand moy mom gambien bi mom moy determine koy jité understand nga not the politician not politi- any political group
0: manam ku ci nek sa elek ci sa loxo la nek
1: ci elek sa sa loxo la nek tay political political leaders ci Gambie so len dajale mutuñ 0.001%
0: deug
1: understand nga
0: deug
1: kon ñoo mënu ñoo influence the outcome of elections Gambien bi mom mo wara understand ne mom moy sanni carte mom moy tan ko ko neex te mom la jot mom la si mom la responsibility mom la pour mu tan ki nga xane mako yobu kanam so betay ngay gis ne tamit li nga xane mom la Gambien buñ nangu ñu bolé len ci manam cho lolu jël ben example tay manam ben dama def ben wax mané tay suma waron dem be def lu mel nonu for example tay foko jaar ma baye xel ñi nga xamne nit amna lo xamne lu bari mom la len dik parce que tay bima biño tabax samp tabax rew ni ko man kena man ay nit ñoo ñoo bokko right amna dekk yu bari yu dem place yu bari yu dem am luñu wax jale biñ ko jënda so man awma war awma right I don't have the right obligation pour ma xey mané okay tabax rew mi bolé na ko ci wala lélé waye lool na Gambien moko understand Gambien bi nga xamne man yow na ci yow be jale aji na tabax rew mi bang ko jënda mo wara understand né yow man momuma la right so at the end of the day the decision is always in the hands of the Gambian people for you decide so malima xare moy Gambian bi jarul ciow jarul xex at the end of the day li am solo moy yow Gambian bi nga mixone kep ko xamne ya nga wara and ak mom from 2020 wara nek at bo xamne ni agenda program right mo wara jaay kep ku ñoo jaay ci rew mi understand kuko amut waro fe jaar kuko mante jaay waro fe jaar te lol Gambian yep ñoo wara and d'accord ci ñoo wara and d'accord ci gis nga dafa am lo xamne ni li xew moy li tamuy deug Gambien bi kenn du ko jité ci li soppi Gambia may soppi Gambia right fek na dem ba aga fo xamne ni ki nga xamne tay fal nañ ko da fay understand ne mom cadeau amuko dañ ko denk cadeau Gambien ci bi cadeau amu doole dañ ko denk doole dama ni jogay ben exemple len tay bo jele exemple tay president Barrow jëndal bopam malo ñokoy jënda du diw du lañ ci njabotam du auto njabotam ak AC njabotam amu dara lo xamne president Barrow manon nako bopam lepp lu am lu may def ñun la kon yo war nga yo mi man lool nak war nga xam kon yo ban do fassani doole nga am te am nga doole ak señ jele ko fi mota tay mu ñewat di yow ci yow di la wër kon Gambie mi fa ro understand ne ce relationship ak politician bi moy and ci njub bu deme ba nekatu lool yo tam nga dem séti sel séti séti lenen te dafa jot pour Gambie ci sét lu bess wa c'est lu bess tay manam tay ñun ndaw ñi dem ci ñom in fact ñun lañ wara gëna scrutinize parce que ndaw bi man ta dem ci Gambien bi démé fa comme ñinga xamné ñoy mag ñi noonu lañ fa daan démé amna sé mag ñi fa daan démé dafa rom mag ñi yu bari amna ñu fa daan démé refena waye comme limay wax rek moy soppé ku boré am dafa wara am generally kon tay Gambien bi nga ni politician la nekk ndaw politician nekk ndaw su démé ci Gambien bi su man ta jaay message yow ndaw bi wara ko top wara ko xelat
0: Okay, and finally, when is the next Tabakh Rew Mi rally, or is that now dependent on the program of Team Gambia?
1: Wow, fi ci lañu mo amna lu bari lo xamne ni mu ngi deal with Team Gambia. Ñu ngi bayyi lool xel baaxa baaxa ba. Do way in fact even amna buñu sajulon even this weekend. Way ñu ngi xol ba xam, ñu ngi xol ba xam tamit because tamit ñu ngi try as much as possible pour make sure tamit Team Gambia gëdd bi nga xamne soxla nako. Especially at this material time.
0: Amadou, thanks for coming.
1: Thank you.
0: We hope to receive you back soon. Yeah. All right, that ends our program today. Tomorrow we return to the continuing story around APP Sobeya and its controversial political alignment with the NPP. Our guest will be Seydina Kebe, general mobilizer of APP Sobeya. So we will try to find out what the mood is in the party, how it responds to dissent that has emerged around the NPP alliance and where APP Sobeya goes from here as the December election approaches. Until then, from all of us here in Coffee Time with Peter Gomez, thanks for listening, thanks for watching. See you back here tomorrow.
2: Smiling to you from the Gambia. West Coast. West Coast. West Coast Radio.

Assalamu alaikum, assalamu alaikum askange di nuyu ko ne sa tour ak sa santa fu way mu ndi tolu di deglu ci 92.1 di len jaajeufal di len ñaanal di santa di gërem uncle peter ak coffee time bi dalal len ci jagar kër gi ngeen andasi ak sen talibé askange fatou bara yafa di ñaanal ñi nga xamne ñu ngi tawte ci jamono gi ci kër ya ci hôpital ya na yalla suñ borom kum fayekoon may len tax fi ndax ñu mëna délo ci sen sago ñi nga xamne nak ciabi aduna mo ngi len di fétto gannaaw tegg len ci loxo nguur na yalla suñ borom kum fayekoon soti ci ndox bu séda ndax ñu mëna délo ci sen askan gi bañ fa délu waat yalla mësal len ci ligéy sétané bu len tek ci bobu len biro haaji jité ñu ngi leena ñaanal fañu dem gan fam joggé yalla denkal len ci loxo malaika yi oor jéggal len sen bakari may len aljannatul firdaws ñun mé fétto ci waanu dundun bes bu ñoo jaakarlo malakul maut mu dal duñu fekk ci yoni siratal mustaqim wa yalla ye jaajeufal sama wajur bu jigen diko ñaanal wër ak wërlé féké ak katan bu anda fan bu gudda ak yokuté ci lepp lo xamné dina nekkal lu baax ci bani adama ak képp ko xamné wajur nga ci jamono gi way ñaanalal sama wajur bu goor mom ak haaji jité yépp yalla jéggal leen may leen aljannatul firdaws de santa de gërem sama borom kër ci nangu taw may dal di liggéey ak askan gi way jaajeufat ko wa trekka képp ko xamné ño boka liggéey fi ci West Coast Radio buñ jaaralay ay tour dal di joom waye santa ñepp gërëm ñepp suñu yenen natangoy nga xamne ñu ngi liggéey ci bop media section bu monti doon di len assalamu alaykum wa rahmatullah askan bi nga xamne nak yeen la ñoo outé on 92.1 ndaxte on www.wcr.gm fu way mu ndi tolu di len assalamu alaykum assalamu alaykum assalamu alaykum wa rahmatullah ngeen andasi ak sen talibé askan gi fatou bara yafa kon nak mbadi ngalu ngalu bismillah ngalu konton bene toné konton senugoma ani betar tembe da minto katare la moy kang 92.1 na ñin temben na mba folale ko ngalu bismillah baake na la programme auto même mo jagar kergeti programme mo min kanale any moment ni uncle peter na la coffee timo mol pareta hanka siale jang fo talang tanem fulo wato la meñi ñata do ko kono nga man so tentu akan men don kita ken do tanote ngalu hakke dani wala kañi tan dal lako haraba di ngo man timma su torun tol mu talibo lelte mbekaran kan jamama wato waten denna mbé duwala kole ya kubela re men kan jata kende ya la karola hajo la karola fego fending nanin adama la jero manta ne mirali ya to kole ya kuole mu man sole ma sono ya nder late ala ma ya sono ya ndero ke bela na saban tawlu mbé duwale man so seta dula fisa e bodulate keso jannatul kallanke wala kela sada mu ngomen tolubulu kam fana ni nyanta longola nga wulula mu sotentu nga jeyi atane mi ngome mu wulula te be duwale sima ya ba jata kende ya tankone sutrone kando be man so bulu ala maya jidin nalu be kan na wulula kewne sabante fureto ma ko tengol be mbe duwala man so se yam fo ke la junubol la keso jannatul kallanke walan tol fanan talu ngo sutiyata a jamfata mbe nda man so dani la kum fayekun na bantarande la sen tarasuratal mustaqim silo kanka kalimatul sahada ken na banke la bangoti benke tento la mbay jay la bayri nga la duño kambe do ko ke kan jamaaye ben alfa kontonna anin ne mi ngo min dembe dending do ko wala radio to jang ndo ku ñong ko tengolu minul fanen be media section to mba falale ko assalamu alaikum wa rahmatullah jamaa mba min ñinen kan on 92.1 wato on www.wcr.gm nga faale ko assalamu alaikum wa rahmatullah alna la jamaala talibo lem fatou bara yafa wato men kan si nga kacha kuolula miye banko dingolo sula wato la nena koro siro futata jeto doro aseke fente bese la damandingo sotono damen ay ke kuti membe na dinde ngolu bambandila beti lola proka ke soma alifa kendolte woto alianso nga muru nare ngale
nga temo landale tabulo ka memba tombon na damen doro wolembe politiko la arena la konola momo ndimbe la fere ne kela kunko doku yeke birote membe boye ndiro kela December 4th woto ni wo mo banke woti wo birote lono la mo fulo singola ntenite kola wo birote lono la mo fulo singola nane mbare membe marse woto akola wo birote lono la amo fulo singola nani mama mimbe kunkoto nyentembe na alakola. Woto ni wa mkuti meyalo wole mkuu sotori ngoti. Nte ni ite manyan na sona. Wobiro la hajo luni la lafin na kuokang. Ay konna nte ya dundi nte ni ite tema. Mi ya wonate atakekla amanke kukutati politiko la karola. Suturu ni nata jibie bake jama jama maralo mimbe maralayala nyentembe dala alakafokonola. Bari ngata doronda manding. Nga julo landi nga mel landi doron jande nga kachada kuma sale wokola mba landi la lasa sutiano nyame nga jamala opinion oji.

0: Afrimony, nyoko boka.
1: Supersonics Islamic Insurance Company Limited is now Dros Halal Insurance Company Limited, a new name with the same commitment to protecting what matters most from your home to your journey and your business. Dros Halal Insurance Company Limited continues to provide a wide range of general insurance services, giving you the peace of mind you deserve. As the Gambia's first digital insurance provider, we continue to bring innovation and convenience right to your doorstep. You can visit us at Baker Plaza, 56 Liberation Avenue, Banjul, or Serekunda, right opposite the Trinity Methodist Church, or you can call us on 5132-319, 5132-318. Dros Halal Insurance Company Limited, the digital insurance, a new name you can trust.
2: Yo, no def. Yeah, we many ku am stressed.
3: Suma credit bi jehna. Mangi won ci ay waxtan yu graw.
2: Yo, loy stress. Afrisel mën nañ la teral ci li nga xamne moy lebal ma service.
3: Lebal ma.
2: Lay lolu. Waaw, waaw, ma la ko wax. Afrisel rek ñom ñoy su xalijami. Mën nga abati lu tolloni juroom ben témèr sa bu mu la nexé nak.
3: Xaral de. Kon jëna tut may daw bay daanu pour jindi ci credit.
2: Dédit, li nga am pour def yo mané be bu gadé. Ñu né la Coral Star 232 nga def hash. Su ko défé nak nga top li nga xamné moy tektali.
3: Tchak tchak rek
2: nga am sa crédit. Té xolal li nga fay dina néw ci lu amni 4% rek. Xam nga né li mom mën nga def.
3: Lolu yomba na di. Mënon na use crédit bi kon bu yaga sax.
2: Voilà, lolu nak moy mbir mi. Su féké né da nga dem ba jéxal crédit, afossal ñu né la né ñun sa gannaaw té dinañ la ko dolel time bu mu la nexé ak fu mu la nexé nak.
3: Kon xara ma sét ba xam té du staat wu tritu xass la.
2: Lolu rek la. Xolal amatu lo di tok bay ñaxabe toy xép afossal ak lebal ma service bi. Yeen la fi nekkal.
3: Waaw, li gaaw na di. Kon afossal dal yombal na suma bes bi.
2: Waxon na la ko dé. Fu nekké ni dal mu nga japp sa business nu mu la nexé nak. Way nak del fay bor.
4: Afrisol, the Gambia's leading network.
5: Wole mo toñati birimbata commercial break holto. Nte fenkela bayri nga fale banke oto mandinga kangola. Mba fatam fans la nemba den surwa kam wela lu fanaye. Ate wato tala doro nga karte fayla lu banke olu mwai. Faham roto aning hakili mayato. Membe denden kon nantea aning kamolu dundi nyola banke woloto politisiano la intereska mba femla wala nyama kon naka mbokai santa nyep gerem nyep delen wache sen machuwae delen nereka fatubara ya fatalebela lama iteulo salama edaf mwe reumi ngir domi rew bu ne am nga sa wargal pour nga jagar sa rew kon nak tolu nañ ci jamono bi nga xamne magi kilifa yi ñi nga xamne ci ñoñu lañ wara jangé lu bari ci li nga xamne moy doxalene rew mi ci ay jëf kaadu ak xel lolu budé ñu ngi sentu lu bari li nga xamné mu ngi manké ci ay suñ kilifa yoyu len di ci jégalu bu baaxa ba ci ay cadeau parce que Olof Ndjay néna mag dina joom té xalé dina joom waye nak joom té su kum santé baax moy guné ngir kilifa bu sañé be joom ñu xamné li joom té la day doon bénna yoon waye waru ta nekka li nga xamné moy yooni tol ñun yeb ken reron bir gis nañ ne politics mo ci hayjia ñepp bëg na ñoo nekka president ñepp bëg na ñoo naan coffee sa state house ba waye mu am yoon li nga xamne eleg ak lesbir bo nekka tut san jaboti dinañ lan damo te nak nit moy maget kaadu du mu sa maget liata ñu ne kaadu balla bu sañé be dem do ko tud defarat waye nak da fay fek boromam kako wax def ko reccu mo mon ko defarat gis nañ ne ka nga xamne moy suñ bay mu nek ki nga xamne yagna ci politics mu nek e role model ci ñu bari mu nek e civilized politician ci anam bi nga xamne dafa soufé bopam ci anam bi nga xamne nak ñi nga xamne at least jot nañu xamanté ak mom alalam do alalam way nak lolou yep liko umba moy jagar nit ki bala ngay may nit ki aduna ak le ci biram won ko yon bi nga xamne elek ak le ci bir yow nek nga ci kanamam nekatu lo ci dina meuna njeriñu bopam te sarah wesuut kado bu ba sarah wesuut kado bu jagar sarah wesuut kado bu nit ki di janga gesse bopam mu mun ko tiyé dundé ko gis nañ né president bi ak niñami ñu ci to xawma ndax people sto lañ ko mëna waxé parce que man légui xamatuma dem té ñow bi lan lañ ko dé tudé gis nañ né ki nga xamné moy Minister of Ida Kilifa la Mr. Bangen jappale ma lan moy palasam si bopam ci ngori Adama Barrow hawma nda Lance la I don't know Fatena hawma nda religious affairs la way ngeen jappale ma rek ci fanna bogo way ci anam buma koy waxe moy bayila koy xole si suñ programme bi tay Kilifa rew la role model la ci politics papa la nijaay la mam la te ufkat njabot la te nak fogna kuñ jël tour bobu nonu ñu yekal la ko li askan gi bëgg sentu sen bop ci yow moy li jagar askan bobu len why so unfortunate mu démé ko ci benen anam ci li nga xamné ñun daw yi ñu ko ñaawlu man yaay la jigen la te xalé la kon ci fanna yoy la ko mëna waxé taxaw ci é podium bi nga xamné o sa moromi politicians that is fine way texte li nga xamné nak moy indi hajale ci mbiri het ca president bi mu ngi tok ci bureau bobu len nga am menen mini order minister si yi nga xamne yow budé deñ ne hel moy domi adama te hel bobu nonu kado bu jak mo koy defar mun nga def sa politics nga autour UDP as yen ay opponents lañ ta lolu fi lañ ko feeka ngir tok bi nga xamne sen bot fofu la nek ñoñu tamé sen bot bi fofu lañ ko tek way li tax ñuy ñaawlo sa kado bobu nonu moy né UDP def nañ ay gesto ci anam bi nga xamne sen gesto yoy yeb ci mbiri voters card bi parce que revising code mo nek di dem ne so sentel tour yeb nga xamne ñoñu dañ ko dajale yobu ko ci revising code bobu len it's like witch hunting la ne poli la ñoo gap ak ñi nga xamne ñoy olof fi ci rew mi ngir buñ toge dañu paak ñoñu ñu gene len ci bi rew mi lolu Mr. Ba I'm not speaking situri AM dabo way nak kon hana su de UDP dañu pak ñu gene fi ay nigni si anti main dur lañ koy doré parce que olof la té moy awa Ousenou dabo moko jural tawa ci bir kër gi texte nak pour mu réel parce que waxtu ba jotna pour ñu réral taxi nak ka ngay oyé sa jarbat té ñun yépp xam nañ buñ né jarbat jarbat nawla la ci nijaay yañu gomlo né Talib Ahmed Ben Souda sa jarbat la boka nga ci ñinga xam né yéna ko sancha parce que yaayam sa jigen la bayam sa nit ki la kañ la gudi be bor set xamanté wuñ be Gambia buñ jëlé sen vote ñu jox ko dat Libanese bi ka nga xamné bokut ci réew mi du doomi réew mi lolu kañ la gudé be bor set nga faté dat kolaré nga faté dat mboko nga faté dat diganté bi nga am ak anti ami be politics jaral len nga dem ci déka bi nga xamné ci podium bi nga don wax nonu du doomi olof yi kessé ñoo nekk ci déka bobu du doomi olo sos hama poli kessé ñoo nekk ci déka bobu waye da nga dem ngeen fekk ñi nga xamné ñu ngi tok ci déka bobu len ay sosé ay olof ay pol ay sarahole ay yenen het yena ñoo duggal lo ci li nga xamne man duma de bëgg suma gemeñ muy jaar ci be diko def ci programme parce que hejjut ci man ngeen di ñaaw lo xeti yi nga xamne ñooñu ngeen fekk ci deka bobu len te ngeen fekkalen ñu ngi tok ci jaama jeggi ak teranga parce que ku melni yow as papa as Khalifa as ñu bari ñi nga xamne sen role model la nga taxaw fofu nonu nga wax kaadu bobu poli yu fa neeka naka la ñoo gisé sen décandor yi ñu neeka sosé naka la ñoo gisé sen décandor yi ñu neeka Mandiago naka la ñoo gisé sen décandor yi ñu neeka Aku naka la ñoo gisé sen décandor yi ñu neeka Balanta naka la ñoo gisé sen décandor yi ñu neeka Jola hey waxtu ba jotna pour ngeen def ko yalla ak yelente gi ngir ci diina julit ngeen bok ngeen samane bes dina ñew apart from this aduna wax bo len di wax ci podium bi wax bo len di wax ci mbiri politique ci mbiri aduna besi pencha ku neka dina ko layo té néna len ne suñ diina bi def ñu jangal ne sarax wésu wut kaadu bi nga xamné dina jagar nit ñi be taxna yalla def ñu xamal ne su dé fen la sax waye bu dé ci fi nga koy waxé dina jagar du yaax def la santa pour nga def ko bo paré nga né astaghfirullah kon nak lolu lum lay jangal rek moy doomi adama warulo sol sandala ngay mbubo ci li nga xamné dina indi hajalo ci mbolo spécialiste society bi nga xamné yow sa soxla mo la fa yobu yen di ngeen di dugga sen moto bi ngeen genn fofu nonu ngeen dem fenen ngeen baye décandor yi ñoñu kessé at the end of the day cadeau yi ngeen de wa bo len démé ci fofu tay ci mom la ñëwé parce que cadeau am lu opaturo pour its high time ñun mi nga xamné ño wara jël suñ pen ak suñ pepa ñu jël suñ hel bu matcha ba ñu faram fanciel lu neeka hebaté bobu lañ bëgg yen bo len ko jëlé ndaw yi nga xamne wi a intermarin ñu ngi essayanté ñu ngi amanté ay dom ñu ngi samanté ay kolaré yeen do len ñu yaaxal lolu parce que yeen neen de ngeen tok jaama nek sen diganté ngeen dunda sen dundin kon bu len ñu jaxase ñun ndaw yi suñ waxtu mo jot pour ñun tamit ñu dox suñ jamano ñu xam lan moy lu war té ñu xam li nga xamné wahi bané ak ciobaré la ngir li ci podium yi politics rek nga koy dégé ñi ngay o ne buñ leen jagaré déka bi dinañ daxan ni ñu génné ci biir déka bobu leen ci plateau bobu Dr Ahmed Samaté mu ngi fa

0: bine ki da fe gina ki da fe gina lolou degal du yoon amul fet amul ben def bo xamne afrika ñu ne ben heta fa dika te mom fatina ne am nga ñuko fay tax ñuko fay tax du ko lek ko fay tax dafa wara xamne kep ko xamne mu ngi oy bam doomi rew gambian ñuko fay tax mu ngi duggal posam diko jeriñu nit ki dafa wara gore amat ba dafa wara gore mu ngi tunde dura mu ngi dundé xaliss nit ñi ni mo dundé sen xaliss different xet lañ jogé mu baye xalam ni mak la nak nit ki da nga wara xam sa bop dafa wara resign as minister of religious affairs ci def para ya fa
1: jere jeuf santa ko geureem ko bu baakha ba juroom ñaar beena ñent be ñetti yoon fala neka di jël sa call sen call si ñu ñeb boka ñeb ño ci wara am sen wala li liggey rew la te rew mi nak ñun yeb ño ci am suñu wala ñu set kenen ci line gi allo assalamu alaykum
2: assalamu alaykum
1: wa alaykum assalam na
2: nga def
1: alhamdullilah
2: da programme bi amna solo
1: ñu boko
2: yo wax nga lepp saxen da nga ne yo talibé wayo mën nga bet sa dara
1: may jangé beté
2: waaw way wé légui ni yangi oké mën nga def bet sa dara amad ba adu ko mabay lo ñu wax ci ni
1: balal ma wani radio gi toté
2: amad ba lu wax ni comme liko ko da bi waxé rek dafa wara genn mu apolo jay yeneen xeet yi nga xam ne ñu parce que soo ko seetlo waaji mu ngee wax ne president Baro daf ko wara oo ana du si kanamam la ko doon waxee parce que li moo wax daf doon xatar laayu di gestu president Baro foofu munoon na wax nit ñi ne leen dem ne ngeen ko déedéet mu stop li waaye sobu ko fa ko nit mise du ko stop de amad warna xamne kilifa la de dafa am ay dom te xale yi tay ken munu leena tiye mun na wax leena lo xamne xale yi mun nañu jog saga ko du neex njabotam gi te soko setlo ñom ñi nekk fu ministre yeb amad mo len mak moy sen kilifa gis nga politique bi jaru dara xale li adina bi jaru dara te ndox wax suñu xasebe touru ken munu ko an saka nga nekk religious leader yow nga ne gambia bi yépp muy christian muy muslim yow yaay ci religious leader ah koku wax jafe mo wara genn ci gemiyam waaye du wax diini xatar laa yu diini pour maintain sa place war ko man mi jaxanka la boko jaxanka pire la suma yaay olof la waye man lima lakka moy olof waye ma sopp bo nga joge be bantang jaxankal degul olof sax comme ni ko waxe rek xet yeb bena lañ man dama de wax gambia rek ño de wax ne man xet bi la waye senegal so fa demé so ko la ci rafa ni man senegalé la do de ga mu ne la man ay naxali koy ci man so ci la way ba may ndiago la man ma xet bi la bok gambia fi rek la ko gi soy la ko gi te ni ko defé ni wallahi rani ko stop ni ko defé ni way amad mom suma don mom mu gena apolo jay gambian ci te xamne li mu wax ni baxut mu na ta rew de li baxut mak la ki fala gisulo rohi malik lo bi ko tonto mu ko nan suma papa na lo rek daw na yaram war de wonna ko daw yaram am mu xamne mom momu di mané so gisé ki ma setan audio bi nakala xater rayo di ci gara bo boy mo kanay xulo mo kanay defal te
1: dafa daw yaram
2: dafa baye dafa wara baye xeti man suma nekani suma ligue kat yeb dolale man suma bofa jaanga kala ñeneen yi ay pole ñu ngi ni di ma ligue ya ah parce ñun ñepp gambian lay ben xet lay do gis man koy day xayar le xet koku du julit sobu diga diga na amad gena politique jarul li mentir pa mo fi sa fi nek dafa wessu minister fi nek dafa warona tok domam yi diko jeri wata ligey dafa wara retire domam yi ko wara jeri wa parce que over 60 dafa wara tok domam yi diko li way mo ni ci place mu jeral ko wax wax yo xamne jado na retire mu dem tok ye die cru sam gi wirda domam yi dimbeliko mo gen ci mom way di xatar la yu melni kuy xulo mo kanay xex ki yalla yalla sutural yalla def jamal ci rew mi kep ko xamne yaangi mu koy jaxal ci rew mi yalla ko yalla yalla bu ko yalla def yalla la yalla fay sa jif yow sa bofa yow ko bu ko def rew mi ken du ko jaxase gambia dañ ko fi fekete de gambia dañ ko fe bay ken du ko jaxase head yebbe na head yebbe na lay amul ben head bu gen ken parce ñun ñepp suñu dée jurom ñaar yaari kër per kar lay no soulé ken ku kona gen ken ken gënul ken ken opalé wu ken ki la ligéya sa opalé wu loko waaw parce yow li nga ilé fi la dugal fofu lañ ko dugal nañ anda yalla na anda yalla ti xamné xaliss wi ni da ko fe ba assalamu alaykum wa rahmatullah
1: wa alaykum salam wa rahmatullah santa suñu dée bu baax bobu len gërëm ko bu baax ba kaddu am yi yew ne 7171344 jurom ñaar bena jurom ñaar bena ñent be ñetti yoon fala neka di jël sen call si dal di andak yeen si jawaji ñu wéccio xalaat ak gis gis ñu ñepp bokk ñepp ñoo ci wara am sen wala li ya tax bu ñëwé ci fan yi nga xamné gambian bi dañ ko soxla pour ñu waxtané ko ñu gestu ko bu baaxa ba ñu xamné lu fi hejut buñ nangu ken hajalal ñuko réew mi suñu réew la politique da fay ñew té day jeex way ñu ni neen ño fi dekk ñu sét keneen allo salam alaykum
3: salam alaykum
1: wa alaykum salam wa rahmatullah
3: amara sumon
1: e bébé ja
3: on tanaw
1: tanaw tanan dente
3: ah la programme o gatwa ko ye kumo ne on ko kumo ne de gata baake
1: naka
3: ñamo xati na maya kumo palmare dang balafa war sa baax ko mel la bandal diam la hmm senegal yon ko jom ko jamal la hmm ko senegal politician o jela o ye moje to ko dem nem be lola ba bala sherero jola surwa manjam ko ke moje la menke ji hmm ko ge gambia jan ko la hmm ko dunia dum men ya men kilkilin to dunia to hmm on dan ji hakilo ko la fok mo ko ba politician oru amanki beti ari limbe yaro ko ite bela on personal infection en norma da kile tru de nom fala ke ko yen nom fo di ati kile man tere jang si kile ko di kile man tere jam me yaro ko si kile de mal go pati on ni ga abun si kile ka la de la le political party lo jang do overall fon ko lo sofala ga ko do molu ndun tanyo ko ni ko dole ko degun di ñoko ali yam non fo if you look at the migration pattern mol be na sel ko ñoo sa ben ne gagalam te ko do ñandela nga ñoo bu nya malu gol ñu suwal ku ku tele suwal ni sa ku lu ku ku ta ko ni be ko ku dum ben la mola regle program do la dam lo de de dam la ba ko ko ñu ngi ko mbal mo le ko ya wul ni sara ko ni shura ni fuul la ka ko kuma ci falu ñu da nga ci fagam ko ci ko bu le je ka kero sabati ni imbe men ni la nga ni lu mor bu hor mo ko no ani mbu nya ka la mor ko ci ngi wala ka ni mo pre du ko wa ni mo le du ko banda tere imari ya le interest ren ko le ka ta ci no la ba re to dum le ka sali jaman ci ni ani to ci ko to pero mo ka la wa do wa di de le be ku ma fala men de ko ma ci ngare mo di da fala ko ya ta ya mo apologize asatara you need it ilen tan nom ko le yor ko yo ki yaar ko fa ka ba sheri kana muru mo le gafa ko ngal hakko dani adu mo mo yo ko mo ko mo yo baro bar wallahi ala be mari ci tin la la so ni ya de kula
1: abaraka ba
3: do lom ba ya mar la mo mo de ya mar la ala na ci fa gam fo so bula le dia mo ko ne ko family ki lin ta jam me ala ko ko ne mo yo mo yo de mo ite si yo le ama sofa ja ko do dem fa ya mar la be dem na ya mar la ko di ko kanala akata badna sinyo ya le la wulwa le la khadama ya le la bani ya wa kasabati kala so wayo tina no tina de do do kala ma si bole
1: abaraka baaka abaraka nga tento nga jay atale ben sambala commercials mbe murula na ringale after the commercials on 717-1944 kon mom moñoy gungé ci commercial break bi after commercial nak dinañ continuer ak yeen ci juroom ñaar bena ñent beñati yoon
4: activate and win exciting prizes Zanzibar holiday packages up for the grabs Sign up, activate, or renew an Africell business service for 12 months. Weekly prizes and a grand prize draw. Africell, Nyoko Yor.
5: Django Centeres Parish, Canifin, Nyonen Diegal, Chisen Fetu Humbelu Django. Dimas ñeneenti fan ci wéri octobre atum 2026 bi dinañ ko défé ci Sainte Thérèse Lower Basic School grounds mess bi dina door bu juroom ñeneenti wattu tégué ak genn wala ci suba ganaw mess bi su jéxé dinañ am lék yu neex ak naan yu sédda pour jaay ci ñeek bu yomba xalé tamit dinañ fa néka défaraléen a very grand performance cultural dance group yi tamit ñomi dinañ ci bokka ñu ngi o ñepp ñu ñew ci bes bi ñew leen ñu fetto bes bi Saint Thérèse's Parish Canifin ñoo wote

0: Yow, no def. Yagi melni ku am stress de.
1: Suma credit bi jehna. Ma ngi won ci ay waxtan yu graw.
0: Yow loy stress? Afrisel mën nañ la teral ci li nga xamne moy lebal ma service.
1: Lebal ma? Lay lolu?
0: Waaw waaw ma la ko wax. Afrisel rek. Jom ñoy su Khalidjami. Mu nga abati lu tolloni jurom ben témèr sa bu mla nexé nak.
1: Haral de. Kon jëna tut may daw bay daanu pour jindi ci credit.
0: Dédit, li nga am pour def yo mané be bugga dé. Ñu néle Coral Star 232 nga def hash. Su ko défé nak nga topal li nga xamné moy tektali.
1: Tchak tchak rek
0: nga am sa crédit. Té xolal li nga fay dina néw ci lu amni 4% rek. Xam nga né li mom mu nga def.
1: Lolu yombana di. Mënon na use crédit bi kon bu yaga sax.
0: Voilà, lolu nak moy mbir mi. Su féké né da nga dem be jéxal crédit, afusal ñu néle né ñun sa gannaaw té dinañ la ko dolel. Time bu mu la nexé ak fu mu la nexé nak.
1: Kon haara ma sét ba xam té du start ou trit ou khas la
0: lolu rek la xolal amatu lo di tok bay ñaxabe toy xeb afusal ak lebal ma service bi yeen la fi nekkal
1: waw li gawna di kon afusal dal yombal na suma bes bi
0: waxon na la ko de fu nekké ni dal mun nga japp sa business num la nexé nak way nak del fay bor
2: Afusal the Gambia's leading network
3: Walem tognati bere mbotan na fess commercial breakout ngalu kontiné nalé katcha kola mbé men jibé kam mbé dending political party jamal lañu bankon kan suturu ni nata opposition wol la fanna jibé muné mo problème oti am kambe ngota sotono lay dam ngol la karola suturu niko ya gambia leje niko ila fita gambia le bonde lay tol la foro ni la jerote ka melfo anika menke menku mata fa ku mata the individual menon momonde menna lota amo fla singola wokaya fan son pati lelo at the end of the day fonka karane ko ngka wol min ku mandi opposition wala wota politician wala tubabol ka fami ndako ade serious politicians because one ni moko alafta ka banko le bondi you have your political party you should have your bureaus banko kanja comme ni di ngose ka yadu ndi karambot e kay ta karam ibuka info mo doron de abuka info mo doron dun dor ngay ta karambot naka ta karambongoto ana la kele ran jorangol lakata ebe bu ko sannay ebe pensulo sannay ebe sapna sannay ebe ireso sannay asulata walle la karambot then as far as ko be election e ala kono binta sa wulile ko am also an aspiring candidate laftalek pour ka lop banko ñine ngola mfana ngan na political party la lo but how willing am I fo banko mo lu menu ka na hat se kanka delegate to the politicians at the end of the day ni min ni tamanta ye hat attack soto fay ka si le ya calculate ko anybody men la fita ka jiya politico la carola you want to be a politician ilafta banko dingol ye lela ilafta banko dingol ye sobe ya long ila carola inyanta dinkiral soto la lañi bankun kan même molus ise ge ko mandino ko jam mun na dinkiralete na dimbayal se nanu jele molie lela number 2 inyanta ñi banku yaay no la le ya ben as far as nite ba parerin sobe yalla pour politico la carola jam bentol electric solel karandika pour at the end of the day ni any situation has come across it be min support kan woto ite la hat desire di men as far as politico ba ñi banku kan ja esalon ko bedun kan ñi min to molam men sobe ya ta ba woto fo molam me ya lon ka fa na ya fa nga je politico konole fenne mu me ya lon ko ñinen deru dulalem ni ye soto fe nga soto do you are gone forever katum politiko lafta futala wo tembe daleto suboba ntolumen nin dalita mola woton tolumen ninga momuta ngani yo konola nim man naaje ko ten naala jero man naake kilinti ko ten ka kan kuranga kan sasa andun ka disappointment o fanan soto don ka jikela teo soto ngelo kachalo dibe nga kachai da mawlu jikola nga kacha nge korosi ko itolu kan tolu kacha nyame kan korosi nyame atol mi bela moy rola nga jike yalla nyanta fahamula ko mbe fenne trace kan out na banko politician o le menu liye fango kumande ko they have their political parties ye molu soto le menu liye lafi andung itol fa na nyabo taloto itol fa na hammo soto le pour kanyim banko bondi faya tinne fa na be dala city kan pour kanyim banko dingol la carte keso lu nyine fumbe karan kanyim politician o le jiko lu male ban woto nimbe karan ke ba mbe mun ko sifale karanke ma katun atalentale go sembo warata baake at this moment you just don't know who is who fodum politobi e politician nyim banku kan title odorone mo isaje ko ya also e ka bem foko journalist ol la carola momo dindiyamuta ban radio to mol ko kare mo journalist olet o sadela you have different categories of work ninata media gb fayati na momo ndi feke machi bole listol tay ko join the list and him being a journalist are two different thing so then politician olfana na carola do we have join the politicians or we have people who love politics and are willing to sacrifice everything in the name of politics. It's high time nga ñu molu bondi ñoko no. So that the disappointment, the trauma abe talalale on the fans base. Barinte mo talibo doro neti nga ñu la moy baken tolu mo talibo doro neti. Men ñi ñaata doro nga wala kacha. Men du mag ñi ña ngo purun ne mbole ño hakele bulandala ya den ba fatam fans la ne ba den surwa kam moy lalé até mela mbal tolu fanana ka chalem doro nga ño koros because ne ne mobe siringal nyanta ño koros lalé su boba nal nata ke terete alka lonne momo ndi nyanta danna dawe so ño korosolem fom ben nañu molu korosi kanne bang bayrimba politiko la konola andung less than 3 months nyanta tala mole tombo na be banko karafala menna sanji lulu na lawo ma nyanna kala feya kuti anda ma nyanna kala talen talen kuti anyanta kala momon dinna responsibility letiko ibela la menna ibela karti keso sikale ba jolon nala alanke so kono anyanta good health facility le provide layer anyanta make sure la ya maintain the medicines menurul yalon koy ke important to the country anyanta tarla la to standard you should have proper security wala me nyanta tanko kendo sotolale idingo nyanta karango kendo sotolale karamunta dindingol ka bondi suwo kono suba juno yelo mano kan is a late kata karamunta ne jita ye late ka futa suwo kono wuli bi mu fenneti ni be carte o fayla inyanta menul putla into consideration inyanta make sure la le ya maintain be bal wo men sanna ka sambay la dimbaya le suwo kono the business sector minul be jija kanje ibe domorol minu dundi kam bar sewo kono la de sul be standard ila carte ke sole bol be dile la because need the right person sort of into the system the right doing will follow niya mo soto mi alonko anyanta jele abe ku nyandi ngodoro nekel ila carte ke sole body ke wodun te tombon nola from nobody outside the politics natara mari man anything illegal na e menke memu legality ti doro mba momo ninka la president ote nyi banku nka abe bola politiko let so wol min bo politiko nyi na arena to be fango kuma ne kam politician ola are they really serious politicians o feke ma ci bolé wolé ma yeen tarajel fa na ngan da dundi ji mbolé jamano to ba malo I just laftale nga kacha nga ke e programme be life lila mo kana kam fa mo kana kuma fo ne jusola ah nga kacha dorong nga ñu molu karan koy tol fa na ben tol karan ka ñame kon nak mbokay la ma don wax ci kalaama sosé dinañ ko bantu wat ci kalaama olof waxtaan rek la deñ ñew pour waxtaan ak ñi nga xamne ño nekk diñu bayyi xel ci anam bi nga xamne ki nekk war nga tok sa xel mal may la nga dal di sepi sepat hol holat bayil sa xel gesto bu baaxa baax ñoy o sen bopane ñom politiciens lañ fi ci rew mi ndax ay say say ñoy o uyu sen bopa ci turu politiciens nda ñi nga xamne sen worsek lañu debbi ji ñuy o sen bopa ay politiciens ndax ñi nga xamne rew mi mo len ñor Yalla may len ñu gis lolu ci sen bop ñu tak sen gemba bi ñu ne ñom tamit dañu bok ci arène bi la bëgg gambian si ñi nga xamne ñu ngi ba ñu ma bay xel ñu waxtaan ñoñu sen bir parce que néna len né bép politicien ki jël sa parti anda ak sa nit dem fekk ji président baro ak patiam yow obviously légui nekatu lo borom kadu way nak ka ngay uyu ji ak kadu ka ngay sam moy kadu président baro ak li nga xamne moy patiam sen terrain lolou ben parti la mu correct soudé he has 27 politiciens yeb ñu dem fekk ji ko xamal lan ne betay ben parti mo fa nek moy NPP ben njit mo fa nek moy president Adama Barrow so ñew na pour ñu liggey way ma ngi amé suma loi ak ay samay sarta lolu wax wax rek la depuis bi nga démé fekk ji nit ki ci kéram nga am nanguto d'accord nga ko sa xel bi tiyenako lam bëgg ci kër gi ngay uyu pat bobu lolu mota suñ cadre gi du ci sori bobu xam nañ ne kena njit mo fa nek te nene rew mi moko ñor be taxna du chaahan togam bobu legi ne ñew duga suñ daala sol suñ daala dem set ca benen kër ga moy di oppositions ñom deñ ne rew mi mo len ñor wan angum ñu ngi sentu ñetti coalition parties coalition 2016 Gambia First ak benen coalition bi nga xamné ñom PDOIS ak yenen political parties yi lool lañ bëgga sancha taxi order political politicians yi ñuy oté angum sen bop politicians la neka di wadé ñuy oté angum sen bop politicians as opposition politicians ñoñu tamit ñu ci ak ay sen parti way the question ba may laaj moy ndax ñi budé dañ leen né réew mi mo leen ñor at the initial stage ben coalition lañ wara am ñi suñ né réew mi lañ gis parce que lolou lañ day wax né réew mi lañ bëgga génné we should not be having all those other small parties ki ñew nga jox sa bop atour nga ne yow tamit politician nga lan mo la dugal lo ci politics lu rew mi nekk di dox moma ñorot lu president Barrow andi cabinet bi nekké di yobu rew mi mo baxut kon man dama buga dama am sen dekk bi in hat bo len ma sané carte jox len ma juromi at dina sansé li dina sansé la dina sansé ye next minute bi fuñ dé mujjé li mota mané waxtu ba jotna pour suma yaay suma nijaay suma mam ak yenen ndaw yi sa ñu ar sen bopa ci heart attack ñu ar sen bopa ci jamfa ñu ar sen bopa ci li nga xamne def len bet moy nañ waxtaan sen bir parce que every serious politician su de yow ngembo bi nga bëgga taka dang ko min moy dang ko tan nga tamale ko sa bop yow da ngay am ay say bureau ngir bureau moy carry politicians yow da nga wara dox deka bi from carton to koyna ñu xamne diw is a serious politician nga depends nak parce que politics halis la soxla way neka between Banjoun ak Sukuta neka between Birikama ak Serakunda ngane yow you are a serious politician yow touri pati rek nga am pukus bu ndaw sa amuloko pour fourni ñi di wax ne diw fi moy bureau you think ne di nga mëna jël nit ñi sen buga buga sen chofel next minute rek nga outi tour ñaaral ñettal bala ñu ne juromel yow tamit nga ne da nga haar yoon bi ya nge dem comme tay suma nijaay bi Mr. Sidat Yafa mom tamit gis nañ ne any moment from now he will be at state house where at the end of the day the initial thing is what is the name of his party. Is that party a movement? Is that party a registered party? Parce que bala ñuy tok di conté. Politician nangam. To call yourself pour nga osa bopa ne you are a serious politician lal ne ka di wade man to my experience. Ak ñima de waxtaan ak magi. Moy da nga wara register sa politique. Ñu wara xamné you are a politician way du la rek né jog nga you have 50 you have 100 you have 5000 people ngana yow you are a politician dajale wulo ben kit nga yobbu ko IEC IEC rañé né diw register nañ ko he has all the right pour mom tamen mo am ay mbotayam ñuy dox dekk bi dem jaay sen agenda ya na te politician IEC sun na register wote ñu jël la sa kayit bi nga register nga sign ñu xamne ya diw tamit bokka na ci arène bi lolu IEC la ñaaral da nga wara sancha ay kër ñu xamné bi kër politician diw moko mom li buñ nangu ñu nekkati ñu na ka bëgg mu paré dina bëgg rénami gana sax ca suuf ba way at the end of the day man ma joggé ko from nowhere ma am suma gémeñ bi ma am microphone every place lolou bobu politician amna liko joglo di moment bum achieve lolou fatena de people ñam saacha sen buga bi sen hel bi sen chofel bi jurna fani ay mer yi bari ay attacks yi bari ay holi nahari yi bari lan moko fi jar pour ñu arrêter lolu mo tax ma ñew mané nañ gestu bu baaxa ba ñu gomlo suñu bopane am len olute ak yaakar ci man dina len jappalé ak sen dimbal. But apart from that, buñu nangu ken nañu ci tori man dama am suma political party. Am nga sa political party di entire combo sa ci bopam, you don't have a bureau. Yow da nga bëgga boré. Not to talk about ñomi, not to talk about CRR, not to talk about Upper River Region, and you call yourself a politician. Te bari nañ. Bes bu nekk ni ñangé sancha rek, ni ñangé sancha rek, ni ñangé sancha rek. Ñoñu yépp ñan lañu uti less than 3 million population. Kon nak bi waxtaan rek la. Ay halé lañ ñu ngé jàng ci magi, ñu bëgg nak magi yoy leen, ñu ñoo gën ñoo yaatal yoon bi pour da ngay gis né élég ak lisbir. Ndaysan ñun suñu jamono duñ waxtaan ak suñu kilifa yi. Luñ gis ci mbéda bi rek kiñ at meya rek lañoo foone yow yaay suñ lu nekka. Next minute buñ démé bé li ngay oté du dégg ci yow. Ñu ñoo togaat di struggle wat di hol suñ hol bi kan lañ ko mëna jëlat jox ko ko pour ñu mucc ci lolu yépp mo tax ma indi programme bi pour ñu mëna waxtaan ñoñu ndax paré nañ ndax like basang lañ lal ki nekka mu ngi uti yoon be nakala mo doxé mu dem aga ci basang bobu nonu taw ci jamono bobu lañ nek kon nak lolu duñ ko am la ta play wuñ carte say say nañun tamir soldale say say ñu say sayante ak ñom ngir élég ak lesebé lo mën di dégal lo mën di gis dula bét parce que nit ki bula xam boko xamé lo mën di am lo mën di wax lo mën di def dula bét té nak nit ki do ko xam la ta togulo gestulo mbiram waxtanulo ak mom nga diko bay hel wit every step la mo def kon nak Fatou Baraya fa talibé la jamono civic education lañ tolu kon nak tay ci fi lañ folasé lu baña yaga dal di jël askan gi tamit sen halat ak sen gis gis waxtan rek la andag yeen ci jawoji on 7171344 juroom ñaar bena ñent be ñet yoon ñu ñu ñoo gomlo na des a politiciens rew mi lañ gis nañ baye suñ xel bu baax sen jëf wa alaykum salaam wa rahmatullah
4: I am a political party. How many bureaus do you have in the Gambia? You should have all bureaus around the region.
3: All the region.
4: From Banjul to Koina, you should have bureaus. Secondly, you should have structures, which is committees in every region. Committee bobule su fekkene yaangi xam nga lanen jirñal su fekkene committee bo mumpa yo su fekkene yaangi dem round the country xam nga moy number 3 yaangi dem di round the country that committee bi nga moone ka xera kunda bobu mom moy mobilize nit ñi before you arrive lolu tax ñu ko oyé committee bi nak mom moy sub committee bi nga mom moy bomba dina di am daf di am secretary that they am a Nahaiko advisor, that they am mobilizer, every come structural. Munga war am I still all in the day wa. Pasi, when being the may for living parents, low, we being the may for register loan in Waki rolling them. They am Bureau Banjo, KMC, West Coast, up to Basin. You should have Bureau. Legi fi nekké ni right now even ñi nga xamné dem nañ bokk ci président Baro ñom ñoo ñu leen ah man dé gisuma dank ko ci bureau su amé plaque bi dafa nekk ku mu ndi romba ci dëkk bi dina gis bureau bi even su nekké ci bir de capital dé political party bi amna bureau fi why ana ñi am bureau ñu ko bëggé gëné ci political party yi dañ ban ñu bari it's not fair nak ñene political party ci am bureau da fa yene political party a party ci am bureau fa ñu am activity on we should not blame anybody I ci bo pa mo ma blame parce que ñu ngi def da fa graw da nga gis ko xamne da fa am political party nga gis political party bobu am ben the same political party ñaari parti ci nekk fa the same name ñu ngi ñu ngi wul the same name ñoo bi register bokku li ko rande fa moy
3: suñ yaay bi dem na waye dinañ gëna buga ak diko refetlu pour mo duga mo gennu ko yaatal dina dugal ko par ci kër gi after the commercial break fatu dal de continuer ak yenn yow mi oote may jégalu I have to go with the commercials. After the commercials, then I continue the gels and calls.
5: Receiving money from abroad can be absolutely stress-free. Yes, with AfriMoney, you can now receive international money transfers directly into your AfriMoney wallet and win instant data. It is quick, easy, and you don't even have to move an inch. Get 1 GB free data when you receive international transfers through AfriMoney. Yes, 1 GB free data just for receiving money. Hurry up now and tell your loved ones abroad to send money through Ping, Remitly, or MoneyGram directly into your AfriMoney account. AfriMoney makes it easier than ever to support family and loved ones back home. Receive money the easy way with AfriMoney and enjoy free data right away. Dial *777# or download the My Africell GM app to join AfriMoney today and enjoy more. Call 777 for more info. Join AfriMoney and enjoy more.

0: président kan nay continuer because min be kana konkoto lel mu jannu wol ba bila ko diga bankote do kula sa ñi ndongol min bi jëm batu ka fu wol ban nu yeddo ko ga askeno wol lel final ta be official ñi ndongol ta de kandangol tarambulo jele kada muso min be buri nabe fudu kan sanji gilin sanji fula fo sanji tang sanji musu do ko ego nende fudu ñi ndongol ga minge nde be wol kele ya mera wol ko ita mira la ba ibala ko mirala anda sadara ko musudo ni moye kanoke le ko sanyi saba eni ni musudo e kanoke sanyi saba eni o janyanda ni no eni o kontine da futuola sa eni mi kanoke no no janyanda wakana foy ko sa ni ende bonil yam bon mbora sungudi ado sa futuol dun danude ma sunani mfarra mbe nyine kele mbina dun temo en nabe kanola muko oke sa iba yila ko mutobe ko le alale wole ko ale sono ko le ni nyimban ku ngan ko ale sono te keno la gambia no limbe ka fu nyoma ngap president barona la mol tam min ye taraje fu janni ba fa 2031 ngol final jube ko de namam beti a science bonni je bar 2026 alimbe ka fu nyoma ngap quartier diala e continue mararo nga jube ko de nyin sanji ruldo ka du ne a jube kabirin sa dawda kayra ba jawar almane manin ka farke lay ay kata ku ba ka nyimban ku ngan kandu ay kodo kafu nyoma niya jube kabe yaaje me bina wato mina ay kodo min tarande lak account ko no jang gambia asiyata baati bini yaaje me fanana ta kata ko ga dal fara silol bondi jeda airport on sambana ay ku ko ji ku jama ka ya ku ken jama ka jang yo president maro fanana ta alhamdulillah rabbil alamin sobar niya jube ladol bije la nyin sanji talulo mu me kon wol man sila ken do soto ya e man leptani ken do soto ya bare bi ne dara jube dal min yalon ko ngabolon ko dulaje dam yalon ko ne bulata moto ko no jeto moto se tamam o modan 15 minutes kam driveol be e fasasel be jindi moto ba do mando mankan je ko no bare bi ne ko dara moto ni borol kana ka tambi wala so fol mandra gambia ba wolbe gambia la andi be la namo jogana moto bi man sam mi yow ko ko woliye ne ko bo bonina wol numa min mi ko tianyo la do dam yalon ko silo man so do je fereng ni la musu kono mal nin tingoye maja ne taxi drive wol kol ka foy go tindole be mbul lafta ka sama lopta no re ka foy ala bon nan sila baga bare bi ni wol ya kol ke moto ni mborole kata wol ya ya tindol ci gaje sa sa tol ci gaje sama lopta no do oto tonya tonya tonya be dama nyimman sa ba kata kanne aba kata kanne tonya man ni gol gam ngoy ko sise la taro lom mi ka dia ba sise fna ka taral de so woto nga kafun nu nyuma nga banko ci nga muru ni nyim president ka nay ala mole continue nyoti nde nga wol dandiro so do banku di wolen bolu ba ko ale sono i e ka nyim moli muli deje de mo banku nyin nalle di ka fo mole le ko aljel min gam man sa support gam alba la nafala no bayten min fanal ka dia mun de le ka fo ko albo man sa no mal bulan no may fanal bi la nafala no makanda ni adra ko ke dam man sa di salari ngel min bulade no may ti la salari talala ka din tella e fanal ni salari na te ba mu talale ya bule la jifol ko ne fanal bi la nafara no mobe bala nafara no ma par banko la nafa ndel be wol no ma limo jube ngaje ko nyim banko nyim man sakunda wol be banko la nafa kelañ assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ala barak
1: wa alaykum salam wa rahmatullah nga fanan tento bake nga jay ñinem the beauty of the program bi 7171344 that's worowula killing nane ko signa saba mbe alla kumandirolo takan woleto political situation o politician o lu kono na ka chaada ko ngobe telende wala woto atol mi mbela moy rola do romba alla kumandirolo tala wolto momonde ye nyanto sotole to was your opinion allo salam alaikum Juram nyar bena ñent be ñetti yoon fala neka di jël senda call si daldi andak askan bi nga xamne ñoo bay xel ci jamono gi ngeen anda ci accent talibé askan gi Fatou Bara ya fa ñu set kenen ci line gi allo salamu alaykum
2: hello
1: salamu alaykum
2: hello
1: wa alaykum salam
2: yo mal ko ndo no programme la
1: ngay jo mbalale yela kuma ka ngol sikande santo ela volume mobile voice be gire mbaka
2: okay nta fo yene ko ko mal ko ndo no programme la
1: ah okay
2: ko ko ngi ni ko wala ni ko nyaati ko mi laaki ko ko wa de nyaami to kam de wala nyaanta ka tamba ani ngam ye ni maani mo je mal be gire ikel ngor ndi ka fo ko banko la intina ko wute da dam mal ko am ko ta ikon jangandiyolu.
1: Okay.
2: Tadi bawa ada macam tu ni, amin bawa sendu mukono, mubuka long, alga talong macam bawa. Baru ikan info ina untuk mulka mule, baru mina ada jiko jiji. Ini info ina untuk ani barat ini ni jiko ni, dia jiko leka lah tu. Bapa ni koko ini ikan info anak kami tu macam dia. So oleh akin naik ini info politik yang untuk mili je. Kena jero tu boleh mu kan dia nulu tuanya le mu bawa momo ini kanu yang boleh kanu sebari entah ni kalau boleh mu kita di sini agak paling ni. So kami jiru aku dengan tu tu sana presiden ni yang tak jiru aku ni masuk. Boleh ni dia koko mudi masa pun bukan koko ino kul mantra soni hari. Muka kamala ni yang tak wata lah dan dia nulu parti pula yang nulu boleh mu presiden mana parti ani ani parti parti yang kita ni pangkal parti parti. So ni dua mal dia ni yang tak kalah boleh kaya ni dia bondi. So ni waktu kita bukan di waktu kita nak, ni waktu kita macam tu, bukan benci dengan, dan dia macam nak cakap ni, ni waktu parti parti sudah lagu lagu kau parti kena presiden pola. So saya ni ngaku kalau kau kau parti ni ni ni orang dekat lo nak go, dan dia orang kau hati ni nak cakap ni. So kandang ni entah kelam ni tu, bukan ni tu, bukan ni entah lemu kandang ngalap parti baca ni kang. So ngah terus dengan paling ni dia lagu pernah jadi ni pernah mantan lo. So ngah kandang bukan benci dengan yang kalau lagu aku kang. Ubar ni orang dulu buat je, kan dulu ni kan mah, alam mari alaya kita, kita ini untuk mulai kan dulu ni, walaupun ada problem tu. Baru ada ganjil tu ni ada purba paling juga punya komplain tu siapa itu ada nak ada, so ganjil dia buat ada purba kan dia orang kita. Tapi itu sendiri ni orang sendiri ni, macam luar kono, macam luar kono, paling macam ni orang lain. So presiden dia kata ni, dia nak kau begini, dia kau ni kan dia orang kau terus bawa jauh orang tu, bukan presiden presiden nak jam dalam tu, bukan apa la, itu ada baru orang tu, dia kata ni. Kalau tu orang itu pernah ye nana aku tengok, pernah kat kat tu dia ni dua orang dunia aja tak kenyat oleh ni. Contoh lainnya, contoh ni ni ni agensi agensi ni aja mantan tu. Ni orang muka jadi siapa lagi school, kono korban, kono bul, kono dari office lah tu. Bukan aku lagi kat dia deh, tu agen agen tu orang tu pernah ni. Barangan ni kita mau ni dia lah orang bukan aja tu orang ni dia tu nak beli ni barang, dia ni alai kalau dia malai. Tu pernah ni dua orang ni bawa orang ni dia orang ni tu tu. Aja entah siapa kita lepas ni dia orang kat kita ni aja. Wahamnya kita mau mula faham. So mimpin ala kita kenapa pernah nak pernah nak sistem macam ini. Dia kan tempat kita ngalal ngalal kini dia pernah kang. Dia opah sah. So dan dia ni entah boleh kita luar di. Wajah ke ado di ni alam kita kan. I continue dia tema. Mau dia cew. Tiup dia cew. No mata. Naga ada macam mana di Gambia bingo. So ibu aja lah kita bingo. Waktu hari kita cuma dua baru. Alat yang sewa kita ni. Kita macam ni kita ni alam kita kira kau lembih mungkin. Kita dah kaleng ding. Kalau kita mengenai dia buat ding. Untuk dia mohon ada macam mana. Dia harus kita dia mohon ada UA. So ada macam dia awak kayu dan bela benda orang dalam ni. Ayah alam alim so kayu la.
1: Alim karim. Ngafanan tentu baik ngajai 717134. But for the meantime, better the commercials. After the commercials, we are rolling around for the last segment. Yo mi ne ka ci line gi may jégalu ba ma wara dugal ko par ci kër gi ba may joggé ko ci loru rek dal di téwaat ak yeen ci mu jenté lay fanna ba
3: Connection isn't just a word, it's the lifeline of our world. And Africell is making it stronger, better, faster, just for you. Celebrate Africell's 25 years with the AllNet bundles because connection isn't just what we do, it's who we are. Say hello to the Africell AllNet bundles by dialing *2025#. Need a quick boost? Get 15 megabytes and 2 minutes of Africell to Africell calls for just $5 is valid for one day. Get 110 megabytes and 5 minutes of calls to other networks for $30 is valid for one day. Get 150 megabytes and 10 minutes of calls to other networks for $50 is only valid for one day. Or go big with 10 gigabytes and 100 minutes of calls to other networks for just $1,300 is valid for 30 days. There's more just for you. Data and voice all in one place. Perfect for the chats, the calls, and the moments that matter. Dial *2025# and choose option 2 to select the bundle of your choice. Africell All Net Bundles for the dreamers, the doers, and the connected. Because Africell, Akian, Begit Jifer. Africell, 25 years for Africa.
4: The National Assembly Hour, a weekly talk show on West Coast Radio to raise your awareness of the important role of your National Assembly members. Brought to you by the National Assembly Communications Unit. There will also be a phone-in segment for you to always have your say on how your representatives go about the mandate received from we the people. So tune in every Tuesday and take part in the National Assembly Hour here on West Coast Radio 92.1 from 6 p.m. to 7 p.m. The National Assembly Hour is supported by the Westminster Foundation for Democracy.
3: The bond between the Gambia and Senegal is unbreakable. Families, friends, and businesses drive across the border, sharing cultures and dreams. Meet Fatou, a young entrepreneur from Banjul, who loves exploring Senegal's vibrant markets and beautiful landscapes.
5: Traveling to Senegal is always an adventure, but staying connected with my family and customers back home, that's been tricky, until now.
3: Introducing Africell's new Senegal data roaming service. For as low as $370, Fatou can now enjoy seamless connectivity while roaming in Senegal.
5: Wow, I can browse, share, and stay in touch without worrying about high costs. Thanks to Africell, my business and travels are smoother than ever.
3: Dial *155# to activate the Senegal Data Roaming Bundle. Stay connected. Stay strong. Join the biggest family today and enjoy data roaming in Senegal for as low as $370. For more information, call 111. Africell, the Gambia's leading network.
1: Lolay dega baño joge ko ci yegle ak yabane bi moy mujantale fana baño jël ko la ci line gi allo assalamu alaykum
2: amare
1: jamare
2: yang ci jamu
1: alhamdullilah
2: wa ma ngi rafetlu sen program bi bu baax da
1: ñu boko
2: mo don li nga amne lu am mana la ci suñu rew mi yenen ci walu politique bi lu amna mana
1: okay
2: dega sun constitution bi betay amout li nga xamne moy watu waye tamit munu ñoo deke di bay nit ñi di elew mi ci lu amul apa
1: okay
2: lolu boko setle bu baaba dafa melni daganul
1: okay
2: ñu ben ki nga xamne moy jité rew ñu ne ligéyum ñu li tamit du doon atté bu wuur waye dem nit mutul ma demé be ñaari manda so ña rafet na tamit na mëna randu nit ñi wote kenen ñu ñow bokk ci li nga xamné moy ñow bu rew kanam
1: okay
2: am nañ fi ñettelu président tay bu neex yalla sante yalla bu nekk beena waram waye tam dinañ gis ne ci mujjental bi tamit nit ya nga joy comme niñ ko dan defé rek ci ñël ben ba ñaaral ba ci ñettal bi lolu mom du jaas te du ñak
1: okay
2: way tam dafa am leena li nga xamné war nañ ko baye xel tay jilé am nañ yeneen takakati der yi nga xamné ñu suñu rew on astanga lolu gëna luñu sa dikano daf la wara dimbalé way bu féké né koku ku la wara dimbalé mu ngi la bëgga toroxal mu ngi la bëgga not mu ngi la bëgga xoj bobu ta war nañ ko mëna sét so fi tamit dina ci ñaax ñi nga xamné ñoo wara dem sani sen carte ñu bay ci xel bu ñu né nda amuñ keneen ak amuñ keneen ak yu ñi mel ej na ñaaral bi bi moy ñew metti won na ragal na kefa ne won loolu tam kenn du ko ko jappé waaw waye tam bu féké ne war nañu jëm kanam pour mëna dindi suñu bopp nekul na kuy élifrew mi tay rek waye tam ngir li nga xamne mo ñu wor ñu war nañu mëna doon nit ñi nga xamne suñu bopp lañ gambian lañ li dafa am mana motax ñu wara ci baye xel ma nga fet lu programme bi dess na ci ñuy wote ñu sét li nga xamne mom lañ ñuy wote li leen jëriñ li leen di dimbalé ak luy woné gambia né digal gambia rek la waye ci gambia bi nga xamne kene nako ilif té mu ci wétam mu ngi sori mu melni ki nga xamne mo tok ci togu nguur bi ko bi dafa melni dañ ko né sétul bérep bi rek waye ñu ñoy dobal so yo la amon tu wax tay ci sen programme bi di ko rafet lu lol wax né rek né su fekké né suñu cadre rew mu di constitution bi amut manda nit ñi mu nga defal sen bopa manda buma la wotale ñaari yoon wala ma dem ci keneen
6: mata na amne def na li nga mun parce que ñema ñu ma taxawone def lo dara am na li nga def way way tam nañ ci ka tenen nañu gina jam kanam gëre jëñ def sister
1: gëre jëf santa ko mom metamit gëre ko bu baaxa ba 7171444 that's juram ñaar bena ñent beñet yonte mom ci gamsel bi lañ langa
7: assalamu alaykum
1: wa alaykum salam wa rahmatullah
7: fatu na nga def
1: jama rek alhamdulillah
7: wa man waji ñe ka wax nonu mom dama bëgona duga man fofu la bëgona wax dama ne man faaleuma ku ñew baxna yaangi diga waye man lima fima waxe moy dañ wara tout temps limité mom lañ wara Afrika lolo rek ci problème super goal sou way nañ ko aduna potin dal la anga termini ñu jox indépendant yaangi diga bi ñu am indépendant ma nga dem school dama la né ñata prime minister tay ñu am Angleterre Angleterre do dé sani prime minister wala dang dé sani parti bi Labour wala conservative lolu ma fa nek ñata prime minister la ñam demal america indi 60s bi ñu am independent ñata president la america am ñun ñu ci ñata tay demal china do rek ko chairman mawo bi mo té 1976 ya nga dégg so legi di nga gis ñata ñom yi mak lañ amon sa ño fa nekkon c'est tout temps ki ñew ni ji mom may di youngest mom mo ñew sumay amul temps limit waye lolou xejna sen business biko dekk ba ngeen nak man li ma bëgg wax fi moy dama bëgg ñu dalal sum xel affaire bi comme limala aduna potin dal la baro ñu nekk ci gouvernement bi ñun xam nañu ñom ñepp demone exile lan la dañ bëgg na jox ci pot bi ki yore pot bi nga mu len ko jox ñom ñepp ñu def exile tay su ñe anda baro tok wara change affaire bi ñepp jot ci pot bi dekk bi nekk ci jamma ñu bëgg dédét ñu né légui dañu ciñ dañu continuer li kélé né ko néké won ñu kiyé pot bi bu ci kenn jël dama né gis nga li xewon time jawara li xewon time ya jame du taxal la la wax borom jabot la fi la dëkk fi la am suma jabot dama né loolu dina ñëwaat bu ko kenn bu kenn né loolu du am dama né nañ taxé affaire bi nañ dem tout temps baro défar na suma tout after the presidency nañ ko respect my sister gis nga tout temps bi su amé man mala ko wax gambia dina gëna nekkal di smiling coast jama dina fi né ñoy waye gis nga loolu su amut ñi topani di def li ni dama la né li fi ñewon fawon nawon rek loolu la bëggona explain thank you
1: 7171444 that's juroom ñaar bena juroom ñaar bena ñent be ñetti yoon ñu sét kenen tamit ci line gi allo
8: Allo, salam alaikum.
1: Alaikum salam.
8: Nye yende?
1: Nye amare.
8: Mane? Nye joge kol legi legi. Wan sen wadi de ban mana trok. Because so se de time limit. Very important.
1: Okay.
8: Wow, man la harif wonderful na. Harif wonderful.
1: Ah, okay. Suñu saraxulé bi.
8: Wow. So time limit bi. It's very very very important. Et 2026. Il a mangé ñaan gambian bi yépp ñu campé. Oh, lu wara gëné, lu wara dem ci ISP té lu wara gëné Adama Barrow bi. So la né na anybody na you need to dem bo xati mo bi donc ya.
1: Mohamed Demna 7171444 fala neka di jël sen call si dal di andag yeen si jawu ji yu wéccio halaat ak gis gis ci li nga xamne nak moy cadeau buñ tek ci table bi ngir li moy mujjante lay fann programme be it's like ne liñu déssé ci waxtu gi ay 12 minutes ñu set kenen ci line gi hello
9: tam bi jëna ba paré next time it is a very time limit bi lu jëna waxtan la
1: waaw fam na lolu dinañ ko def waxtane bopam inshallah waaw
10: waaw yàlla ko yàlla sottil.
1: Amiin ya rabbi.
10: ngir lii dafa luñ war a lijjanti la bañ ko seen bañ ko waxee laa leen waxee ne. ay at sa gannaaw ne leen di possible. ba ñëwee dañu wecci lu waa bi ma ne leen bu leen ñu nax benn du ci taxaw te benn du taxaw ba il a yow mi bii. ngir ñàkk a xam la lii di osu suuf. li ko fi nangu. aduna potin daal la ku naan jot sa moro mu naan waaye dama utee réewu. réewu amul lu laax lekk. kooku du laax jaay. ñu ne ñëpp dañu am lu ñu laax lekk ba defaral di ci doomu. moo tax ñu mun a maintain de tout temps am seen agenda buñ teg. su ñu amee feebar ñu amee street clean. te ñu nanguñ ko am street clean. ñuy bañ clean di bañ di kee tout temps. li tax lu li tax clean bi daaxuñ ko. ay ñeneenti dëkk yi juróomi dëkk yi ñetti dëkk yi amee aduna bi di ko doxal ñu ñëw dañu contrôle. ba yàlla na ñun man dafa am moom. yàlla na ñun mu am ñoom ñun nag ñoom di ñu war a mun a contrôle fii dëkkin diin la. ñun na ma ko diin la nanguñ ko diin la. asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatuhu.
1: santa ko. gërëm ko bu baax a baax waat 717-1344 ñu seet keneen waat ci line bi. allo.
11: allo Cissa.
1: ñaan.
11: wala ma noonu contribué loolu daal ñu wax ñëw rek seulement si ñu si ñu wax bi rafet na.
1: baale ma wàññil rajo gi tuuti.
11: waaw ma ne ñëw seen wax rafet na. waaye man dama bilif ne even borom ku ko bëgg a dégg a dégg a dégg a. na ko nee na li fi tout temps bi mu joxee mu respect la gëstu li leen promis woon Gambien si. naa la président si du laa soree ba. su joxee liggéeyam bu rafet. mu xaan ouba. ëllëg su faraatee position bi dafay gën a yomb am moom même doomam pour ëllëg waaye tàttaam bi su fa demee rek yaaxal la gëstee. ay décide rek a ko dar. ana insta fall lu noonu ngar si ngar si coffee time nit yi nañ déglu insta fall bu baax bu baax a baax ab jël. mu ne moom fu mu dem muy political currency insta is a business man. xam nga politique bi ñee nañu gisuñ dëkk bi de. business la. business lañ ko tiyee. na Gambien yi eewu. affaire yi doo boo pour personnalité pour man layek naa boro respect naa ko. yaa ngi gis waaye man depuis bu mu lifi ne affaire bi 3 years bi jot na wax waxee si kilo foofu bu emmi moom rek foofu laa commencé daan ñaari xel. fi mu nekk mu ñëw bëgg a ouverti. non ab liggéeyam bu rafet yi please ngeen yàlla yonente bi na joxe keneen ñëw. na xool Gambien ñun ñëpp fii lañ am moom tamit Gambien la doomam mi Gambien lañ.
1: ok
11: xam nga mu ngi fee saxal loo xam ne ele ñii ñu kaw topp ñii ñëpp ñii dinañ dugal dëkk bi si faade. na bàyyi xel bu baax a baax a baax ay jësitu maag yi rek a ko wër di toog ay say copains di toog façon own personal interest. ele ñu ñoo ko dugal si problème nag bàyyee ko. jërëjëf.
1: sant ko moom mi tamit gërëm ko bu baax a baax. ay doomi réew yi ñoo nekk di jël seen waxtu ak seen alal di bokk ak man ci programme bi ñu seet keneen. allo salaamaaleykum.
12: Fatima Konto.
1: ngay jo baake.
12: ila suñu bi programme ak importante baax. wala mu man salas yow. alam Gambia noonu. te maa mi rek Gambia noonu daal te ni maa ko quoi déedéet. bare mi ni mal Gambia noonu akoo mi mal la fi la bankoo laa si yaakaar baax. maa la mun a woo. loolu ni Sénégal fata baax la. banque bi ñu seen doon la si ñeent la fi la bankoo la. si si de kon yaa ngi kon moo maa fooy il faut que ñaari CTR yi woo kan. moo kana kaala interesta keke fio di paala pin aye mene keela maañ be si pour yaa noomay ka foko beyango ka foko haa te hakkilo min soto pour keekela maañ dakedi ino toon pour itee naa kan igama wo hakkilo soto kaatan di ko ñinkante neeneele moo ñante la file fangola le yaa jide ni ga def jamaale yaa expect ko président baroo bil nanga naata abe ñin doo kuo kele jamaale woo long moo ñanta dankin yàlla alala ne yàllon ko ni ñanta wole ñanta pour kake ni ñanta ni être a ñanta bola banque bi ngo la buru mu naa nee taafi la ya kila banko bondi ya kuku ya jiko ila banko be bata ni kono ya bondi je ya pali moke president asusino sa dawda natal alama kafar ni ne masla ay tam be du fu asem ko danta dani ya ya nata ay ata ni danta dani ay tam ay dino ay do ku ke afana ya bondi a danta dani nin nata ayata har ni atra ati ay gambia beleke ni wo amma ya nasin ya en to kuma kirin ko ino overstay ya nin mo mo state ibe na fulo kono eta no le ke nyamu wo na fulo ibe min kono mo mo ka be bondila wo kono dro ita sembole ta ya difal agba bon bita ke la sembole ti ko ko ya ya ya ke nyame ni lu ba ke la min kambita ya ya la because ninu mini denta mini de baro koma mini be ni president ko koma wallah ni momo ko e ko ni se president de ngay bankole ni ey gambia no al na akilo sana akilo ju
1: okay
12: adama dingi ni ay ite mu ngulu ngon na fawa na fata la ni atra ni fota akilo ni fota mi ra lola min de na fala al na kata na banko ni constitution no molle kalo kon ki jono lota tutam amallo nin ton la pita wo be felale abe lola le bay force bi gon ton la karte fay ne man karte fay ata yinda karte la ka yinda bi ne abari wala ka yinda gidde ni no ay ay ci na dan tutam to momin dinal ala le wo long bi nga ke dinala mol malo no ala drong bal ci la tan ko ali nga den fakri kilina nga yillondi anata ate minno ay wolé min tuta koma ma fa man minke ma fa min ka man important ay important ba bari min tuta koma woro moro gambi no ino banku di wol nyanta je jide la ba
1: mo
12: mo ni tibbe kumbola ay no banko de koliare banko de koliare banko de koliare ko ino ala koliare no ko sidol tijam agriculture nyanta tala nyama man tawo nyama de mol sen ke ni de ni ata fa la ita pia pe kala mu do ya di ni do ato di no ni ni la mol la ka ya wa e fa ma sol bula ni de fa ma sol bala fa ma sol de kumbola ha do mo fa la ita fa ko fa do do ya so to very early fa do ka 1500 do ya so to wa
1: okay.
12: Gamba no ali na na ten na fatlo la kibi na yimu man sa kunda bondi tutam ton songle nyanta londi la. Yimu man sa londi ton le nyanta londi la. Ni ma londi ton na londi.
1: Okay.
12: Kiryo. Abaraka.
1: Abaraka baake. Abaraka. Na fanan ten to ngajay. 7171344 that's wara wala killing wara wala killing nani ko signa sa babanku ka chalem hello assalamu alaikum mbala li radio ka ngotala da manding wanyal sa radio gitute
13: okay
1: na yalla alhamdulillah santa yalla
13: program la bu bok
1: waa ñu la déglu
13: ah gambia né nay xam na li sem bop la ñu ñoko téga sem bop
1: okay
13: ah yalla bu la may no nga né bugu loolu yow da nga mëna maye sa bop fatte nga yalla mbir yalla nak mom du wacce wa adam ala mo bodu no karawa sam buy wacce li la bu la tay nga jé ken dorul ñu gëné fi lu fi nekkone no lool mo du ray lu ndaw wa non yépp bu téga né ku fo
1: okay
13: tega yalla lol la buga ci doni adam ni lo ko bañ no wala me no du tega ci mom
1: okay
13: du tan ni gene ci ya jam ñu dafa de re ay nit ñu mo tan ni de de re ko du adam baro ñe ci ni ci de ci mo op ya jam le mo re li ak lu ñu wax
1: okay
13: dir ndel ni no leer na esa fa lom don taaw fi li wax ci ara ci no te mo anda baro on do ala may den wara xamne no gambian sin politique ni ñu réral ñu réral té yo tanké no taxawu ñu ñu gëné ñu ci lool lool mu sa am no lu mbuga aduna bi lum jafé jafé kenn musta tej juma juma kenn duko tej war gouvernement bi no fi la taw ñu mu tej juma ñu très mois kenn du den julli juma tok simple bu mu sa faté lolu ñu mëna luñ su bobo dara bu ñaka fi no sa time nga haal su del paré rek da nga ñibi kon yalla dafa nekkale ben ma dimbalé lolu mo nekk Europe ñom duñ dé jamm yalla bo dina kaddu bo won dengo gene ñu ne ko unite alcorane moko wa nekkale ben ma dimbalé la ñun dama do bu ya nekkol fi no suñu dimbalé nda am mom no dafa don opuli bo den taw ñu lolu baaw té mom moy secteur richesse ñu no Afrika lolu yeb ñu ya ko ñu taw ñam du mu sa taw lu am mana bi atanké tuwu ci yalla no ñu delo wa ci mbokk ñu waxtane dega bi tamit bu mu sa faté no dega dega moy yeb dega moy do ci xabi do adam no aduna ak laaj la bo li opposition ni ñu ñu dugal ci ñu moy té tali fa sala mu ngi ni tok mu ñu dega la adam di sembe moy parti di sembe aman ba di sembe ñom yeb including baro ñom yeb la do baro dafa gis ne no ñi de mo bu ko forcé do gëné mo man dama dama amuna ñata haaj la joyé no ci aduna ni ñata haaj la joyé ci ñi ñata haaj ci mo dugu ci Gambia wala lan fi gis gis ni ci ben jëri bu ko school mu ngi ni no jangal bi dafa yaako totalé Gambia amadu jangal totalé bu wax bu ga wat dega lol ngay wax lo tan ni dara amu fofu non yeb xamna lol lol do ni adam ci ciow ni ci bir dega bi liggéey no ban usine lan fi indi ak ban liggéey lan fi indi no 5000 people lan fi mayé di dem liggéey in 9 years amu fen do bo li na ñu ñoko wara sétal ñu respect lan dé su mbokk ñu délo ci mbokk ci yalla aduna bi momu ko gamuy momu Gambia fi lan ko fekk fi lan ko bay do dégg bi ñepp ñu lay no ñu ñoko wara no tek di yoon
1: ñu waata jereñu santa ko gerem ko bu baaxa ba moy don sama last call liggey radio nak waxtu la yow mi nekk ci langue 2606 may jégalu bu baaxa ba munuma jalaat ben kola itami be lay noto ngal hake dani bake wato yen jam faale wato yen so jannala be saro de la la for next week the same time the same frequency meñi ñaata do koko no nga man so tentu men ka ken do tanoti fatu bare ya famu talibolati men ko mata fa kam mata do rom fa da Gambia e homeland kon nak mbokay fi lay tagato ak yeen jox len dig dajé be benen talata the same time the same frequency buñu yalla baye li nga xamne lolu la denk si ñun inshallah elek nak dina neka on 95.3 ñaari waxtu ya beñenente waxtu defa dundal ada ak ciosané sosé yu refet ci cadeau yi man ko santé suñ borom bu baaxa ba way li nga xamné ay njumte la xamal len rek Fatou Bara Yafa talibé la lu ñaaw ci mal la jogé ko way lu refet ni ñi dégga ko yalla nangu ko malaika yi binda ko nga xamne nak yalla suñ borom kum fayekoon mo denka yoyo ci cadeau gi kon nak commercials after the commercials focus on Africa from BBC te ngeen top suñ yenen programme ci bala boba nak jeregen jeuf ci sen deglu refrepe nañu yalla suñ borom kum fayekoon may ñu jaama fi ci rew mi ak yiko wor.
14: Hey mbokami mbir feñati na de dama ne bi yon nak dafa gëna neexati ñu ne lan bi moy loyalty points manam jere jëf rek lañ la am pour wax ñoo mi nga xamne ya nge recharge sa yu nekk kon bok de recharge rek parce que ñun yeen lañ fi nekkal e la de ma lu gëna neex da ta fu nekk so recharge rek di nga am ay points te points yi di ko mëna jëfande ko waat manam jinda ci credit wala sax nga jinda ci internet xana fi la neex em kon bok mbokka li nga am pour def moy so recharge nak te bu nga xam ñaata points nga am jomba ne be bu ga de tulen ni dial *772 nga def hash nga press 1 su ko def nga xam ñaata points nga am su fekkene nak da nga bu ga jufande ko wat points yi ni jinda ci data ba sax nga jinda ci credit press number 2 kon bok mbokk liñ la sante rek moy ne del jinda sa afsa credit gi nga am points bari wala sax nga jinda afri money mu gëna neexati points gëna bareti wala sax jindal cash power affaire bi gëna bari betey nga am sa ay points ne mané li dara daxu ko té nak su maye lo nonu yëpp pour mu jégé lo la nga mëna am kër bu yanjé bi kër bu nice bi ni mu nga fa betey ji points dara wañé ko ci kën bok mbokk pour nga am kër bi ni del gëna recharge points di gëna ay ba ca kaw afsa ne la jere jeuf kën bo ana loy xaar dialal legi *772 nga def hash su ko def nga xam ñaata points nga am ak ñaata nga se mëna jënd credit pour wax sa soxla kon bo jeregel joftili ngel tan Africell.
3: Africell, 25 years for Africa. Vision Insurance Company Limited introduces the dawn of a new era in the insurance industry in the Gambia. New Vision Insurance offers a wide range of products and services ranging from fidelity guarantee, group or personal accident, public liability insurance, cash in transit or safe, goods in transit, marine cargo insurance, machinery breakdown insurance, employers liability insurance, burglary, travelers personal accident, motor insurance, contractors and all risk, fire and allied perils insurance. With branches spread across the city, you're guaranteed a convenient insurance service that is equal to none. Visit our head office at number 52 Karaba Avenue or call us on 437-0620 or 437-0646. Visit our office in Banjul at number 2 Daniel Goddard Street or call 422-3045. In Serekunda, Sayajob Avenue, adjacent to Elton Patrol Station, or call 439-3444. And in Birkama, adjacent to the Birkama Football Ground, or call 448-3501. New Vision Insurance. You call it insurance, we call it peace of mind.
15: Yen mui jafande ko commium line li xibar bu am solo la te jara baye hel
16: september biñu degmal si ñenti fani rewi gambia dina yok number telefoni be jurom ñent pour commium nak mom lañ yok ci number yi moy 86 manam bepp commium number bobu ga wo li ngay def moy nga ñeek boss 86 dox setet number bi nga bëgga wo
15: commium
17: commium
15: sa ben sim card bi la sa ben number bi la li nga def rek moy ñeekala boss 86 taxi number bi nga bëgga call pour am ci lu gëna leer hotel 111 commium we are better together.
18: Tiara powder drink moy juice bu neex te nga xamne ñepp ko bëgga nak ben sachet tiara rek mën na la défar ben litre ak gennawali juice ci juice bu neex te jarul nga yok ci sugar.